that fear causes us to assume we know what others are thinking. At sabi ni Pastor, don't assume you know what others are thinking. Ang Diyos lang ang nakakaalam kung ano yung iniisip ng ibang tao. So, ang mga Israelita, akala nila iniisip ng mga kaaway nila na sila ay grasshoppers. Pero hindi, yung kanilang mga kaaway ang iniisip ay takot din. Dahil takot din sila sa kanila, sa mga Israelita. At hindi lang po yun ang kayang gawin ng takot. Fear magnifies the enemy while minimizing God. Kapag tayo ay may takot sa ating puso, yung kaaway, yung problema ay nagiging malaki at parang maliit ang ating Diyos. Pero hindi po, malaki ang ating Diyos. Ating Diyos ay makapangyarihan. At na-mention po ni Pastor that fear causes us to forget what God has already promise. Pinangako ng Panginoon sa kanila yung promised land. God promised them na sasamahan sila, that God will fight for them, that they will conquer the promised land at mapupunta po sa kanila. Pero ano nangyari? They forget the promise of God because of their fear. Kaya ang takot po hindi maganda. Ito hindi galing sa Diyos. At sa huling punto ni Pastor na mention po niya, fear can cause us to miss blessings and opportunities that may never return. Ang takot ay nagdadala sa atin ng hindi magandang decision sa buhay natin. At mamimiss natin yung mga bagay na gusto ng Diyos para sa atin. Kapag ikaw ay takot na ikaw ay sumunod, tinawag ka ng Panginoon, pero meron kang takot, mamimiss mo yung bagay na yun. Yung mga tao na yun, mga Israelita, na miss nila yung promised land. Namatay sila at hindi sila nakarating. Bakit po? Dahil sa fear. So napakalaga po na tayo po ay magtiwala sa Panginoon. Trust God. Amen. I'm thankful for the message, and it was an encouraging to me. At alam ko po ganyan din po sa inyong lahat. Anyway, that's all the time we have this morning on Good Morning Urdaneta. I'm thankful you joined me today. I'll queue up the rest of your songs so you can enjoy them throughout the afternoon. Don't forget to tune in at 12 noon for next live business request with Brother Jason Peralta. Our final request goes out to Simeon Rosario, sung by Pensacola Christian College, God Will Make a Way. I'm Alvin Noses. May God's grace be with you and give you blessings today.